kusensis kaining me lawogis. Kusensis kanika kalau derat kenyurata kuniru ning me ang Australia. Ina jin information kanin ni makut ning me kanong ara derat kanyi. Ina jara information ngilangu kanin ni makut ning me kanong ara derat kanyika. Nanjuwara plan kumawatan unang ara